0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tanghan sa gut.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.
0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

Sa ating politiko lokal, matapos ang mga nakakabahalang insidente ng karahasan sa mga paaralan, naglabas si Manila Mayor Isko Moreno ng isang executive order upang palakasin ang seguridad sa mga eskwelahan at komunidad. Sa ilalim ng kautusan, binuo ang Manila School and Community Safety Task Force na mangunguna sa pagpigil sa mga insidente ng armed violence at pagtugon sa mga posibleng banta bago pa man ito mauwi sa trahedya. Kabilang sa mga hakbang ang mas pinaigting na operasyon laban sa illegal na baril, pagbuo ng threat assessment teams sa mga paaralan, regular na emergency at lockdown drills, at mas mahigpit na koordinasyon ng mga paaralan, pulisya, barangay at mga lokal na ahensya. Ayon kay Moreno, hindi dapat maghintay ang pamahalaan na may mangyaring trahedya bago kumilos. Sa Binyan, Laguna, mas pinalakas pang seguridad sa mga pampublikong paaralan matapos mag-donate ng mga metal detectors si Congressman Armand de Maguila. Ilalagay ang mga metal detectors sa mga pangunahing pasukan ng mga paaralan upang masigurong masusuri ang mga papasok at maagap na matutukoy ang mga ipinagbabawal o mapanganib na gamit. Bahagi ang hakbang na ito ng pagsisikap ng Schools Division Office ng Binyan, katuwang ang lokal na pamahalaan upang palakasin ang mga hakbang sa pagpapanatili ng ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral, guro at kawani. Layunin ng programa na mas mapanatili ang kaligtasan sa mga paaralan at maiwasan ang mga posibleng banta sa loob ng mga campus, abang patuloy ang pagtitiyak na ang mga estudyante ay makapag-aral sa isang ligtas at maayos na kapaligiran. Sa probinsya ng Cebu, naglabas si Governor Pamela Barrecuatro ng executive order bilang paglulunsad ng Cebu Safe Schools Program, isang lalawigang inisyatiba na layong palakasin ang seguridad at maiwasan ang karahasan sa mga paaralan. Sa ilalim ng programa, magkakaroon ng mas mahigpit na mga hakbang sa pag-iwas sa karahasan, paghahanda sa mga emergency, pagpapalakas ng mental health support at mas maagap na pagtugon sa mga insidente sa mga paaralan. Bumuo rin ang pamahalaang panlalawigan ng Cebu Safe Schools Committee na mangunguna sa pagbuo ng mga pulisiya at pagpapatupad ng mga programa para sa kaligtasan ng mga mag-aaral at magaguro. Kabilang sa mga hakbang ang pagpapatupad ng mas mahigpit na access control, visitor management at

regular na fire earthquake at lockdown drills sa mga paaralan. Ayon sa gobernadora, mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, mga paaralan, pulisya, mga magulang at komunidad upang matiyak na ligtas, inklusibo at matatag ang mga paaralan sa buong lalawigan. Sa Tagbilaran City, Bohol, pinaigting pa ng pamahalaang lungsod ng Tagbilaran ang mga hakbang para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Personal na ininspeksyon ni Mayor Jane Yap kasama ang pulisya ang security situation sa ilang pampublikong paaralan sa lungsod. Kabilang sa mga hakbang ang paglalagay ng mas modernong CCTV systems na nakakonekta sa City Command Center at pagkakabit ng mga metal detectors sa mga paaralan. Iniatas din ng alkalde sa pulisya ang pagbuo ng komprehensibong security assessment at safety plan para sa lahat ng 27 pampublikong paaralan sa ilalim ng DepEd Tagbilaran. Ngunit ayon kay Mayor Yap, hindi lamang seguridad sa paaralan ang mahalaga. Nanawagan din siya sa mga magulang na pakinggan ang kanilang mga anak at hikayating maging bukas sa kanilang mga pinagdaraanan. Binigyang diin niya na bilang isang ina at alkalde, mananatiling prioridad ang pagprotekta sa bawat batang Tagbilaranon. Kasunod na mga nakababahalang insidente sa mga eskwelahan, kabilang mga kaso ng karahasan sa Tacloban at Cavite at ang pagpanaw ng mga student athletes ng Ateneo. Nanawagan si Bacolod Representative at Deputy Speaker Albi Benitez ng mas mahigpit na pananagutan at mas matibay na proteksyon para sa mga mag-aral at mga paaralan. Ayon kay Benitez, maghahain siya ng resolusyon upang imbestigahan ang posibleng pananagutan ng mga paaralan at matukoy kung may mga kakulangan sa mga umiiral na batas at safety protocols. Samantala, pinaiimbestigahan din niya ang umano'y insidente sa isang paaralan kung saan hindi pinayagang makadalo sa graduation ang ilang estudyante dahil sa isyu sa pagbabayad ng mga bayarin na umano'y hindi naipasa ng maayos sa eskwelahan. Binigyang diin ng mga batas na hindi katanggap-tanggap ang mga ganitong pangyayari at dapat masiguro na ligtas, makatarungan at may pananagutan ng bawat institusyong pang-edukasyon. Sa Pantukan, Davao de Oro, isang dapat sanay masayang pagdiriwang ang nauwi sa trahedya matapos barilin ng isang bagong graduate. Katatapos pa lang ng biktima sa kanyang commencement exercises sa kolehiyo ng Pantukan kung saan nakuha niya ang degree sa Bachelor of Technology and Livelihood Education. Ayon sa mga paunang ulat, pauwi na ang biktima nang atakihin ang hindi pa nakikilalang mga salarin. Agad siyang dinala sa ospital at nananatiling nasa critical na kondisyon. Mariing kinundinan ng pamahalaang bayan ang Pantukan ng insidente at tiniyak ang patuloy na pagtulong sa biktima at ng kanyang pamilya. Nanawagan din ang lokal na pamahalaan sa publiko na huwag magkalat ng hindi beripikadong impormasyon habang isinasagawa ng mga otoridad ang masusing investigasyon. Patuloy namang iniimbestigahan ng pulisya ang pagkakakilanlan ng mga sospek at ang posibleng motibo sa pamamaril. Sa iba pang mga balita, sa Iloilo City, pinalalakas ng pamahalaang lungsod ng Iloilo mga programa para sa gender equality at pagprotekta sa mga mamamayan. Sa Gender and Development Focal Point System Coordination Meeting, tinalakay ang ipinapanukalang executive order na magpapatibay sa GAD Executive Committee at Technical Working Group ng lungsod. Kasama rin sa mga napag-usapan ang pagpapalakas ng pagpapatupad ng Safe Spaces Act, mas maayos sa paggamit ng GAD budget, pagpapalawak ng mga pagsasanay at pagpapatibay sa mga support system tulad ng VAW desks at Local Council of Women. Ayon kay Mayor Raisa Treñas, hindi sapat na may mga programa at pondo kung may mga kaso pa rin ng harassment, pang-abuso at karahasan na hindi nabibigyan ng agarang aksyon. Layunin ng lokal na pamahalaan na masiguro ang mas ligtas, mas inklusibo at mas responsableng mga serbisyo para sa mga kababaihan, kabataan, senior citizens, persons with disability at iba pang vulnerable sectors sa Iloilo City. At sa South Cotabato, may karagdagang pondo para sa edukasyon at pag-unlad ng mga barangay sa South Cotabato.
Formal na ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 40 million pesos na financial assistance sa pamahalaang panlalawigan ng South Cotabato. Ilalaan ang pondo sa scholarship program at mga prioridad na proyekto sa mahigit 200 barangay sa lalawigan. Sa ilalim ng programa, bawat barangay makatatanggap ng 200,000 pesos. Kalahati nito gagamitin bilang educational assistance para sa 5 piling scholar. Habang natitirang pondo, ilalaan sa mga proyektong tutugon sa pangangailangan ng kanilang mga komunidad. Nagpasalamat naman si Governor Reynaldo Tamayo Jr. sa patuloy na suporta ng pambansang pamahalaan. Aniya, magbubukas ito ng mas maraming pagkakataon para sa mga kabataang South Cotabateño na makapag-aral kasabay ng pagpapalakas sa mga proyektong magpapabuti sa pamumuhay sa mga barangay. Good vibes naman tayo sa ating pagbubalik.

0: mahuhulaan nyo kaya kung sino itong babaeng mambabatas na naging usap-usapan umano dahil sa kakaibang dahilan kung bakit gusto niyang lumipat ng upuan. Ayon sa ating Polybird, nakiusap daw itong si Politiho na ilipat siya ng pwesto dahil ayaw niya umanong makatabi o na mapaligiran ng mga kapwa mambabatas na may mga nakabinbing kaso. Ba? Hindi pa raw nagtapos doon dahil itinuro pa nito ang mga upuan ng mga tinutukoy niyang opisyal, kaya napatingin at napatahimik na lang ang ilan sa mga nasa session hall.
1: Aling session hall ba to? Senate ba o House?
0: Pwedeng sa City Hall.
1: Pero imbis na hangaan, may mga kasamahan daw siyang napailing. Ayon pa sa ating Polybird, wala rin daw siyang karapatang magmalinis dahil ang kanyang pamilya rin ay naiugnay sa iba't ibang kasong may kinalaman sa pundo ng bayan. Dahil dyan, biniro pa raw si Politiho ng ilan sa kanyang mga kasama at binansagang MJ. Hindi daw dahil kay Michael Jordan, kundi kay Michael Jackson.
0: Ba?
1: Dahil parang eksena raw sa Thriller ang pagpasok nito sa session.
0: So, paano yung Michael Jackson?
1: May pa-thriller, ha? Babae ba to, lalaki?
0: Babae.
1: Ay. Babae.
0: Pwedeng session hall ng barangay. Pwedeng session hall ng probinsya. Kasi mga legislative din naman yung mga...
1: Oo nga pala. No? Eh lang, masikat kasi Senate or House eh.
0: Pero ito yung clue. Ang nasabing Lady Solon ay may letrang M. Sa kanyang mahabang pangalan.
1: Eh, nickname lang siya kilala. Sabagay, yung mahaba.
0: Mahaba pangalan ito.
1: Oy, makihulan na.
0: Kung sino yung may
1: mahaba ang pangalan.
0: Napakahaba. At bago tayo magtapos, isang pasadang good vibes muna tayo. Isang nakakakilig na eksena ang binahagi ni Taguig Mayor Lani Cayetano matapos dumalo sa renewal of vows na mag-asawang Peter at Alicia Garcia na muling nag-isang dibdib pagkatapos ng 50 taon ng pagsasama. Sa kanyang social media post, masayang binalita ng alkalde na siya pa ang nakasalo

0: o siya yung nakasalo ng bridal bouquet sa pagdiriwa. Pabiro pa ni Mayor Lani, dasal niya na abutin din nila ng kanyang mister ang ganitong kahabang pagsasama. Nagpasalamat din siya sa mag-asawa sa pag-imbita sa kanya bilang ninang sa makabuluhang okasyon. Isang paalala, ang pagdiriwang na ang tunay na pagmamahal ay hindi lamang nasusukat sa mga taon, kundi sa patuloy na pagpili sa isa't isa araw-araw.
1: Baka may renewal of vows sila ni Senator Alan. Oo. Kasi nasalo niya yung bouquet.
0: Baka.
1: Samantala, mukhang hindi lang mga isyu ang nasubok sa pagdinig ng Son of the Ribbon Committee sa Pasig, pati ang heels ni Pasig Councilor Angelo De Leon. Sa isang video, binahagi ni Consie Angelo sa sobrang init ng hearing. Hindi lang emosyon ang na-test, kundi pati ang kanyang high heels. Pero imbes na ma-stress, tinawanan na lang niya ang nangyari dahil agad naman itong naayos pagkatapos ma-adjourn ang pagdinig. May pahabol pa siyang mensahe, tuloy ang serbisyo, tuloy ang laban. Aniya, kahit may munting aberya, ang mahalaga hindi natitigil ang paglilingkod at minsan-minsan kailangan lang talaga ng kaunting shoe repair para makatuloy sa araw.
0: At sa panahon ng pista, mukhang iisa lang ang batas. Ito ah, may batas tuwing pista. Huwag tumanggi sa handa. Ito ang masayang binahagi ni Estancia Mayor Bianca Requinto sa isang video na umani ng unlimited haha reacts mula sa mga netizen. Pabiro nitong sinabi na hindi pwedeng tumanggi sa pagkain, lalo na kung libre at handa sa pista. At simple o ang simple at relatable na mensahe ay agad na nakuha ang ngiti ng marami. Dahil sino nga ba naman ang makakatanggi sa masasarap na pagkain inihain sa isang fiesta? Para kay Mayor Bianca, nakapagpista, hindi lang pagkakaisa ang pinagsasaluhan, pati ang masarap na handaan.
1: Sarap kumain ni Mayor, oh.
0: Oo. Sana may ganun kang appetite.
1: Oo, oh, ay.
0: Yung lamon.
1: ganado, kumain.
0: Pero si Consie Angelo talaga, Angelo, eh marunong mag-DIY.
1: Oh, siya nag-alis ng sapatos niya. Oy,
0: yung mga ganyang balita ang kailangan natin.
1: Para good vibes, no?
0: Mainit yung mga politika. Pero tapos na yung
1: Tapos na?
0: Tapos na.
1: Sa Senado?
0: Sa Senado. Yung trial order nilang hintayin. Next week yan. Yeah. At maraming salamat sa inyong pagsama sa amin ngayong gabi. Ako si Dexter Ganibel.
1: Ako naman si Wedge Gutsama. Hanggang bukas, dito sa Politico Nightly.

0: pagtatanggol ko hanggang huli ang aking sarili, walang batayan ang mga paratang sa akin.
1: I hereby move and nominate Senator Sherwin Gatchalian as the Senate President pro tempore.
2: The motion is approved.
3: Nagkagirian ni SILG John Vic Remulla at Senador Robin Padilla.
4: Nagbitaw ng alegasyon si Senador Rodante Marcoleta laban sa media.
5: Bayaran umano ang media.
6: So, pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n.

0: Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mahalagang paalala, ang Cherry First Syrup ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Siksik sa nutrients at essential vitamins. Cherry First, tanghan sa gut.
2: Mahalagang paalala, ang Cherifer, Cherifer Drops, Cherifer Forte at Cherifer PGM 10 to 22 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Get ready for the grandest FIFA World Cup in history, and you can catch every single moment live on Blast TV Pay-Per-View. Download the Blast TV app now to purchase your front row seat.

0: powerful stories, fresh perspectives, and deeper conversations. We continue to learn the winning strategies and champion mindset of winners, movers, and shakers. I'm Charles Tew. Catch the all-new season of Beyond the Game. Only on Billionario News Channel.
1: Traffic check ulit tayo sa Commonwealth Tandang Sora. Maluwag ang daloy ng mga sasakyan papuntang Fairview. Nasa state of emergency na ang Venezuela matapos itong tamaan ng dalawang malalakas na lindol. Nagdulot ng widespread panic ang mga pagyanig. Ilang gusali rin ang gumuho o malubhang nasira. Kasama riyan ang mga eskwelahan at airport. Nasa 20 aftershocks na raw ang naitala matapos ang magnitude 7.2 at 7.5 quakes. Wala pang inilalabas na death toll pero pinangangambahang hindi bababa sa 10,000 ang namatay sa kalamidad. Posible pa nga raw umabot ito sa 100,000.
2: Ikinalungkot naman ni PBBM ang kalamidad sa Venezuela. Nagpaabot siya ng pakikiramay sa mga biktima ng mga lindol. Umaasa rin siya sa mabilis na pagbangon ng mga apektadong komunidad. Sa ngayon, patuloy na binabantayan ng DFA ang sitwasyon sa Venezuela. Wala pa namang naiulat na nasawi o nasugatang Pinoy sa back-to-back earthquakes.
1: Niyanig din ng malakas na lindol ang Japan. Tumama ang magnitude 6.5 quake sa northeast coast. Pero hindi naman naglabas ng tsunami warning ang mga otoridad. Wala rin naiulat na damage o casualty. Pero on standby ang emergency teams ng bansa. Isa ang Japan sa world's most seismically active areas.
2: Matapos ang paglilibing sa Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Baterbonia, patuloy pa rin dinadagsa ng mga taga-suporta ang kanyang puntod dahil sa kanyang iniwang legasiya. Narito ang agenda report ni Andrea Salve.
3: Talagang marami ang naantig sa kwento ng pagsisikap ng Yumaong Ateneo student-athlete na si Rene Bobet Baterbonia dahil matapos siyang ilibing itong kanyang puntod naman dito sa Talakugon Memorial Park ang sinadya ng kanyang mga tagahanga. Hindi man personal na nasaksihan ni Armand Rimoho na maglaro si Mr. MVP ng Agusan del Sur, nakita niya raw ang galing nito sa videos. Galing pa siyang Lucena City pero nang malaman ang nangyari kay Bobet, binisita niya pa raw ang lamay nito sa Quezon City at ngayon ang puntod nito sa Talakugon.
4: Ang galing niyang maglaro, nanginayan ko sa ang layo pa sana ng mararating niya kung hindi nangyari itong trahedyang ito. Natouch ako sa kanyang buhay kasi kita ko yung mga pangarap niyang nang hinayang ako. Sayang kasi alam ko, galing din ako sa hirap. Kaya naramdaman ko yung hinagpis at lungkot ng isang ina, ng isang magulang, ng isang pamilya.
3: Ang visual artist namang si Hieronymus na galing pang Laguna, lumipad pa Agusan del Sur para personal na maibigay sa pamilya Baterbonia ang tribute art para kay Bobet.
5: Tribute art lang para kay Bobet kasi yun yung way naming mga artist para ma-send yung deepest condolence sa family nila. Yun, ginawa natin ng drawing si Bobet para mapakita sa nanay niya na maraming artist din na nag-appreciate.

sa anak niya. Really inspire me sa mga ginagawa kasi grabe siyang anak na ang tanging pangarap lang niya sa family niya is mataguyod sa